Ne dagu doho pi bichna iye dagu yupia. Wiyum chayo abik ko nagu dagun ayn si tukhe chumu ogi hibitsats. Sahna sahna ta samwazi CJWE ne yutabi ne ahi abi doho astiste ayn si tukhe ikiabtsats.